0: Yunnan Sensh Boy Sumakung Sprada Jumpo Gakin Sensh Boy Nagai
1: Yunnan Sensh Boy Sumakung Sprada Jumpo Gakin Sensh Boy Nagai
2: Nang Jim Yuan Ankim Yum Tang Nagai Ndelang Nashi Dash Boy Din Nang Nalu Nashi Gan Go
3: Shigamda ngai kopshuam shani, ndelang nashigal jumdung niko. Xi Jinping, Kinglakong, Kungru Ning, Shanghai, Pompong Pong Zum Nung Bozpong, Shanglong Wun Na, Gia Gis Sita Mungdan, Aiji Mungdan Ta, Munga Mulam Ti Sengai, Sansquan Mu, Glong Wun Na, but Jindi Ntangwa Sai Shiga. Wang Ning, Jiao Tong Muta, Sanguan Mu, Gloi Shiga. Niwa mung chingla konga kungru ning mung gan wen bong rap do shang lom kum pro makra tok ya sai shiga. Shiga ti dang unai pang Xi Jinping nam zung ga tie mkwam mung yi bai bang danna ya lu di shiga jom da pang waga. Shida jiku brom sum ya jipo do ta mung dan ding yang wu Xi Jinping go chingla konga kungru ning shanghai bong pong pong mzum nung bo zipong shang lom mu tie ji er ji si si ta mung dan ai ji mung dan ta. Munga mu lam ti seng ai san guan mu glong un na bo jin die ntang ma sai shi ga. Shi da zhi ku bro le kong ya go na brom sum ya ta. Mung do rap do mum du wang nin zhao tong miu ta san guan mu glong ai. San guan mu glong ai shi lai. Wang nin go zhao tong miu ndai zom ra nying ta sut gan pong sheng ra zeng ka ro jat ta shi gu don lu ai ro jat lam shi guan dat nga ai. Tung kung mung tu Xi Jinping, yun na mung to ta san guan mu glo ai shlui na, a kyang mu zun mi zhi san song zhong kan shin shi du. Mung to rap to, nung to shi leng ai nan ba shi lang zi pong na prai pran lam gang ga glo shi du. Ding man nai su ya a yun si mi zhi san shi ron na, mu bong li mga glo. Kun mga kat rai shi gun, du gu su sut gan, wang shi ra sut gan zung ka shi zha zhan. Shua msha nipa gumpro dingyang damjat la shungun. Namba shi mga lang na mga nying yoshidamu nan pangwa ay dien ta. Jau tong zengka rojat krangman nan mdun na shilatun na nga ay. Danyinko na rewa yang sakung mdu mungto kosh braladan dingyang panshilan na mungdan azang krengtong la krimu jumpo amyu sha niya mnau zumgo nengja gabrim shumot katwa. Tanu senggon ta po yu ay msha gdi za jandu. Mung teng rap amyu sha tap gja ay gong pan pa chi shilai krang giyin. Zengka rojat wa ay lam leng ay tam sao shpro ton lu say. Mnau zum go yong mu yong ding yang ra shrong na. Sa kong mudu mung to go nday lam pa bu ko mga mu ta sui jat bang duan. Mnau zum go lai jong rong ay gong pan pa chi bu ko mga mu shilan. Tanu senggon po yuai msha ni zat gen seba mjo sa jai, num jeng gen raya mjo nga ta. Rau lo ai bu kom nam ni sakumudu mungdo go du sa. Sakumudu mungdo pe che la shungun. Den nying go na rewa yang, jung po amyu sha niya bu pun keng rai. Da da rai re gong pan pa zhi shi lan rai du shi bro jipan, tam za na le kong zam za shi lo jan. Mbong li to sa lam, mnam job keng sa lam. Lu sha lam ta, tam la zana mga shi ma li ktong msum, tam la zana shi chku ktong mga, tam la zana shi ni lo jat lu. Mung do ding na gong pan pa zhi bu kom lang shi kyo mu ding yang lo jat lu nga ai. Mung dan baka yung ga mung kwan dam shi ta chku brom sum ya ta shi bra shi sha go na mu lu ai. Den yin shi ta la ngai go na shi ta shi ni yang ta. Ante mong dan tam zang bru shang dong kong munu yuen gdi mun mli king mli mli za gru shi zi nyin ri leng ai du na mnying bong ai dian na ta tam za nam za gtong sum lo jan nga ai. Dai sha na dian shi da zhi ku bro le kong ya ta mong gan wun bong rap do zhi ren neng bo ga zun msha di ya li ke go shi ga msha san shi ga zi pong ta zun ai. Miwa mung go ching lkong ay kun kru nying mung gan wun bong rap do shang gom pro ma kra tuk ya say. Sheng rai na, den nying

0: Yunnan Sensh Boy Sungakung Sprada Jumpo Gatian Sensh Boy Nagai
1: Yunnan Sensh Boy Sungakung Sprada Jumpo Gatian Sensh Boy Nagai
2: Nang Jim Yuelang Ankimung Yum Tang Nagai Ndelang Nashigan Guedian Nang Nalu Nashigan Guo
3: Shigamdan ngai kopshuam shanni, ndelang na shigal jomdung niko. Xi Jinping, kinglokong e kungru ning, Shanghai, bongpong pungzum nung bozpong, shanglom wun na, ji er ji si si ta mungdan, ai ji mungdan ta, munga mu lam ti xian ngai, sansquan mu glong wun na, but jindie ntangwa sai shiga. Wang nin, jow tong mu ta, sansquan mu glong ai shiga. Niwa mung ching lakong e kung kru ning mung gan wun bong rap do shang lom kum pro ma kra tuk ya sai shiga. Shiga ti dan ngun e pang Xi Jinping nam zung ga tie mkwan mung yi bai bang dan na ya lu di shiga jom da pang waga. Shida jiku brom sum ya jipo do ta mung dan ting yang wub Xi Jinping go ching lakong e kung kru ning shang hai bong pong pong mzum nung bo zipong shang lom mu tie ji er ji si si ta mung dan ai ji mung dan ta Mung a mu lam ti sen ngai san guan mu glong wun na bu jin di ntang ma sai shi ga. Shi da ji ku bro l kong ya go na bro m sum ya ta. Mung do rab do mum du wang ning zhao tong miu ta san guan mu glong a ai. San guan mu glong a shi lai. Wang ning go zhao tong miu nde zom ra ning ta sut gan pong sheng ra zeng ka ro jat ta shi gu don lu ai ro jat lam shi guan dat nga ai. Tung kung mung tu Xi Jinping, yun na mung to ta san guan mu glo ai shi lai na, a kiang mu zun mi zhi san song zhong kan shin shi du. Mung to rab do, nung to shi lang ai nan ba shi lang zi pong na prai pran lam gang ga glo shi du. Ding man nai su ya a yun si mi zhi san shi ron na, mu bung li mga glo. Kun ma kat rai shi gun, du gu su sut gan, wang shi ra sut gan zung ka shi zha zhan. Shua msha nipa kumpro ding yang damjat la shungun. Namba shim nga lang na mga nying yoshidamu nan pangwa ay dien ta. Jau tong zengka roja krangman nan mtun na shilaton na nga ay. Den yinggo na rewa yang sakung mudu mungdo kosh braladan ding yang panshilan na mungdan azang krengtong la krimu jumpo amyusha niya manaw zumgo nengja gebrim shumot katwa. Danu senggon ta po yu

0: WMSHA kdi za zan du. Mung teng rap amyusha tap gja ai kung pan pa chi shilat krang giyin. Zeng ka rojat wa ai lam lang ngay tam sop shpro ton du say. Manao zum go yong mu yong ting yang ra shrong na sa kung mudu mung to go nday lam pa bu ko mga mu ta sui jat bang duan. Manao zum go lai jong rong ngay kung pan pa chi bu ko mga mu shilat. Tanu seng guan po yu ai msha ni zat gen seba mjo sa jay. Nam jeng gen ra ya mjo nga ta. Rau lo ai bu ko mnam ni sa kung mudu mung to go du sa. Sa kung mudu mung to pa che la shungun. Dai nying go na re wa yang. Jumpo amyusha niya bu pun keng rai, da da rai re gong pan pa zhi shi lan rai du shi broj pan, tam za na le kong zam za shi lo zhan, mbong li to sa lam, mnam job keng sa lam, lu sha lam ta, tam za na mga shi mali ktong sum, tam za na shi chku ktong mga, tam za na shi ni lo zhan lu. Mung do ding na gong pan pa zhi bu kom lang shi yom mu ding yang lo zhan lu ngai. Mung dan baga yung ga mung guan dam shi ta zhi ku brom sum ya ta shi bra shi sha go na mu lu ai. Den yin shi ta leng ai go na shi ta si ni yang ta. An te mung dan tam zang bru shang dong kung mun nu yuen ge di mun mi li qing mi li mi li za gru shi si nin ri leng ai du na min yung bong ai dian na ta. Tam za nam za ge tong sum lo zhan nga ai. Dai sha na dian shi ta zhi ku bro le kong ya ta. Mung gan wun bong rab do zhi ren neng bo ga zun mi sha. Di ya li ke go. Shigamsha Sanshiga Zipong Tazonai. Miwa Mungo, King Kong, a Kungru Ning, Mungan Wunbong Rabdo, Shangum Pro, Makra, Tugyasai. Shangrain, na, then Ning, Mungan Wunbong Rabdo Ta, Shangum Pro, Makra, Tugya, a Mungan, the Zae, some shimmersum do say Nai. Miwa Mungo, Mungan Wunbong Rabdo Na, number Kongaba, Tao Yo, Gumpro, Tugya, a Mungan Ri. From some yash ni dota, miwa mung, ni bo a mung ni per, ding kin nai ku, grum jo ai nabamasum pung, mu ai rung rangi, miwa mung, mza pian, yun mcrack croon, krangaba, rung rai, tosam bung li, ni bo a mung dangan ju, jada mandu na, turli bu wan, mung jin bung li good go, do kratba sai tiam ran, miwa mung na, nabam li pung, mu na, lak san, zis ram rai shi mung, bung li tiet rau, do kratbam sai. Ni bo a blik shprai shishan nan go na che lu ai. E sha na dian shida chku brom sum ya shna qing mzat ma du yang. Ni bo a shru ji jing yam ta si mat ai msha. Qing mi le kong za chku shi du sai ku ren a ai. Shigam dan ngai kop shwam shan ni. Nde lang na shiga go no zhi go na ti shna dan de ri. Ma dun na si jin pi na mzun ka bai bang dan na zhom da la ga.
1: Ni zhi san nan shin la tai zhi la. Amyusha ni kundung khu lengai zon mikrom kunan mazum. Lam lomo nan tha rao jom shkut. Dini mi si jim pi na ga do mi shin la. Dung khu mo madu si jim pi king lakong e shima nga ning. Si da jkun tue sum shi ya ta. Lu zang amyusha mikrom lam. Tap gja ai gong malay masha ni pe kap jkrum ai shin loi ga shka yang madun shpro ai. 中华阿缪沙尼滚动库伦埃尊库靠米克蒙荣瑞米阿蒙丹米生约朗专国门店你的蓝国中华阿缪沙尼用让专门的大顿埃蓝镇上人蒙丹顶那阿缪沙尼让专门的班动蒙日米阿蒙丹顶那阿缪沙尼让专门的班动蒙日米阿蒙丹顶那阿缪沙尼让专门的班动蒙日 米克蒙埃恩滚贴恩卡鲁埃安铁蒙丹阿缪沙蒙阿是古马卡国中华阿缪沙滚动库格巴国纳拉布拉埃阿缪沙尼克瑞日南国爱爱爱国南爱格德蒙格德恩卡鲁埃中华阿缪沙甘玛甘认沙日朗中国门店顿爱中华阿缪沙克卡姆朗什贝拉爱米阿蒙丹米生约朗国 阿缪沙是古尼阿米斯古兰热沙内安提阿缪沙是古麦杜阿米斯古兰蒙人阿诶米阿蒙丹斯蓬巴蒂蓬古阿缪沙是古蒙正沙尼中华阿缪沙克卡姆兰什贝拉蒙正沙尼格奥安维纳比奥瓦鲁纳库米维中之克隆维恩克兰阿诶阿缪沙是古米克麦兰古阿缪沙是古蒙正沙尼阿萨克斯